Ndudzile gift ikhoza amene amadzuki andithina lokuthi Demtuda anabadwa munzinda wa Fort Lawrence mudziko la South Africa ndipo iye amaimba zamba za mapiano dance electronic komaso iye amanya amajambula nyimbo zosiyana siyana pamene so waimba muluso lake lo izoimba imba waimba ndi anthu osiyana siyana ndeifete ngoti ainditu Demtuda Aba, ndiye panota tini timfele niso ni nyimbo ine uchokela kwa katsuili ameneyu.